tarta ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundong kata tena tapang sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolin yente kale kunongkar we kata ka wonongkat nso ay kun hinil nalara ngkan tala ay kun hinitis ka kunongkar we kata ka wonongkata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na ba wengena e charite ne kor dakpa ka ay kun nyere ne kamnya ka kalmina agalmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana ware kun bata karana ware wa walna wa muto namba kwa fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali kasta no api so na wan ta walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna o korota minister na pa nyalo ala fia awaren na wumpatan wata so ne wa husu ala fia waren

0: tarta ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ku huna nisa nuka nota la ay ku huna na sen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nota sna maritim taman na wolngen tekle hundong karwe kata ka hundong kat oso ay ku hin nil nalara ngkan tala ay ku hin tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nota sna gran lome nere siru mi se muto namba ay ku nyari ngena sakana ha muto namba na pa wengena e charite ne kor dakpa ka ka ay ku nyere ni aminya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walana wa muwa mutu nampaka fala nuwa mbase wana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no apis wana wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no anga ye ko linna akorota minister namba nyalo alafia aware na wumpatan mata sone babusu alafia aware
1: al'umman kasan togo ga wata sanarwa kuna cikin wanda aka kidaya a cikin wannan kampe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashi biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin sabana yankin central yankin plateau da kuma yankin maritime rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan juli na shekara 2026 a cikin yankin kara da kuma babban birnin lome idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari a dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya wannan sako ne daga minista kin kiwon lafiya tare da abokan huldansu

to gwa na chim nyul sa ke bang ma ke tin na du bwa ni na nyai ke kam kan ne ka ko kona sa ke blan yar na pa fam le bo ka blan yar ne njam sa ko kan jam mo pot bi na wi ke pu ni na ke yoto sa yu pu ni ni dal kan sa ke da pon so ko de atakwa me na maritime atan problem pu yar lili mo sa ko kan jam mo pot bi na wi mo ko ni lu ke yoto sa wi mo ko sa lada na ma sa kara atan pon na grand lomé à temps pour blanc hier ñul ba saga ne acha ne ci la gab na leke ne da ka blatine na do baya ne acha ne lejo ngam ya bana na tinna yurum gob na kania ne ma ba jala ma ka trene ka ne ma ka na do ba ka fala ban ka tade ke do na do ba pour ki ñe ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo ko nya fiba a simple tonati sa tro to go da gom na apipi ko ngba pa bora ya

parte ta na tuwar togo wisa ema meyila nekal mete sefe na pisina hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rewe katana pete muto nampa taro kwa solao taman na wolta taman koro mnyente kalea sese kunon ka rewe kata ka unon katana usu ayukun huna nisa nukano tala ayukun huna nesan nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na wolnyente kalea kunon ka rewe kata ka unon kata nso ayukun hindil nalara ngantala ikun hinitise ka hunong karwe kata ka hunong katana akwasa ha muto nampa karate teta notasuna gran lume neresiru misise muto nampa ayoko nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena ikarite ne kor dekpa kauka ayoko nyere ni kaminya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana warekung bata karana ware wawalna wa muto nampa ka fala nuwempa sewana wajar waten wawasa takut itu temerta wali kasta no apis wana wanta wawalona mutu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna to korota minis na pa nyalo la fia awarta na wumpatan mata soni o kusu la fia awarta.

Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kam kanne. Kan kokona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa ka njam mo pote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pou yar. Lili mo sa ka njam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé a tempo blan yar yulung ba sa ga na cha na chula ga bna leke na da ka blati na do gba ya na cha na lejo ngam ya bna na tina yurum gob na kan ya na ma ba jala ma ka trna ka na ma ka na do gba ka fala ban ka tade ka do na do gba pour kinye koma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo kinya fiba a simple to na ti sa tro to go da gom na apipi ka pe ngba po a bora ya na cha bo gba ba nga ya anya bon

pon nan vi yo bò. Fi ke bele kpò gale a, mou ka o. A ou ke be do a, mou ka o. Nek ba ni tek be la go e chan, mou ka o. Paske a me bou be nyan, mou ka na me bou o. No nya do da siwa, vovo man no a si o kaka. Kafla, ana home, a kong wanti do da yame. Be a nyan, nou kole da la hwe bou me o.

temi omo Togo an awa kan e nagbara chwalapa pipe ne re Togo bibe asoko e to chikape achwalapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tino joma mere lono joma mejo ochuya wa ne re savan central maritime ndwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tino jome fale nogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba angon sintan we ma kan fun e ebo bane we ma lon di be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa neni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpan juni elon la bone yesemo e mbe ako fo fun e acho alapa mbe bogba kasuna be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun.

temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chikapen achualapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara e keji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alakpan mbe ne bolo e melo ye begba angon sin tan we man kan fun e ebo banen we man lon di be chikanya ri acho alakpan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alakpan okwanju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasuna be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun.

0: Nyimu li revi umnya bimja woba. Omu li simu baby muli wadon.
1: Tugu sama bakal mi somda buna gana bili ni sobalu wuna bali ye botu kwe ya deyun muda nono ay alwata dalasi sebe temi sobalana le deyun bubu gaurum dindi ma nabali da kajila dindi mi ekbo hasera dina gana kete kaya kutuni nansang unguli hiunu bituzu fe deyu tabangu kholu da gitti da sokorai kholu da gitti da atokbama kholu da gitti da ni jivi kholu da agitti da dindi mi nalende bo hasera dina gana kete kaya kunele nilurungu unguli nituzu fe deyu karo kholu da gitti da nilum detta agitta da alwatun dubar mede gitti da ullun indeta da galolara gi hilizi ze boga de uzobalane ele rok da kaya ya tikin gu galolara mba pa chelmi ne omu muzobalu ne bali e potu go e pala gi bula bane no usulun inde ya onyotene rokote ya tumno da la fitu minde runyotene ne ene bda tru ba ro wena sobalu ne bali e potu go e adege kande ureo sin ne potu go do no hodi tru wong tumno da ala fia sobore kande ureo sin potuko don tom done ni si wey jonne do nada la fi do meyo ni ni suruya padam no noni posisuru do
2: ede pataki lokun lobirin gbogbo omo lede yi daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si yi ti jobo lede yi fe pifun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye igba koko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 14 titi di 30 ojo osun yi bakan na ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ke gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba sin lo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun o le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o so mo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawo amodi iba yisi tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo yamodi iba olukede alakusu eto ilera ati jawon olufe
3: Can we do it again?
4: Yeah.
3: You know, when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple. All right. Listen to the whole flow now.
4: Yeah.

togwa na chim nyul sa ke bangma ke tinana dubwa nana nyai ke kam kanne kan kokona sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar nga njam sa ka njam mo pot bna wi ke puini na ke yot sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pou yar lili mo sa ka njam mo pot bna wi mo ko ne lu ke yot sa wi mo ko salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar yulun ba sa ga na kya ne chula ga bna leke ne da ka blatin na da gbagba ya ne acha ne lejo ngam ya bna na tinna yurun gbna kan ya ne ma ba jala ma ka trna ka ne ma ka na da gbagba ka fala ban ka ta de ka do na da gbagba ko nye ko ma sa ke ne trete ka tin ma ko mo mo ko nya fiba a simple to na ti sa to go da ko na apipi ko ngba pa bora ya na che bo baba nga ya anya bon

tene wikala kale gungo genchi ma nyi nyare ke ku bomo le to to ku tebe anyi nguri ye ye fu wo ku ile ba se ke re to gu gendere re ne yo ku tu bo bia pe te wo lu tu le ke cheche ke cheche eni yo ro ku se bu wo ku yi pu ko nu le yo wo ku ile ba se ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke primata te lu ju ba te mu ni ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to prang ble se bu o kui te atapa me anake mne ke lengke pulo puru re ba kende ba kende kola sokode mne ke lengke pulo da pangu mne ke lengke ko ke til ri chevie mne ke lengke pulo mte mle etini ne i ke fela ke fwe bi kwe ku le ka sa koro a koro ko fi sa ble le se bu o kui sa ka lo la ne ye e o fale ke ta i te ke u le fe kara mne ke lengke pulo mlo me mumu ye mna pale o ku ila gber ke motu mu ya woro le mlek bunke tu bo we la nyare vire wo ku re dir bo wo nyare vire lo chungulu we wesa uluru abai mna faru we bye dawe.

buga to go bufoka madede nan mi minna barawar nida na barabar har ne mundi mundi bambor be barbaki de kang ragdirna wule ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kerein irund de ga matar na barar wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi de wura kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindindan de bat san saban santra plateau padan martin padan reidri mi de bat dan nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kala ngan murana aina ba san kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi minna kam san kani ka pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo haruko bibir ba kala ni ba be ba bibir na kala kan ni musal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kay madi yuko kay ta wule be ibe mi ti tembo na te mingna mundu bana man tu toraba wonna du mi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da bana me dugna na hatun be sana te bin getu yu

tuga bufoka madere na mi minna baroran dida na barbarar ne mundi mundi bambor be barbaki de kang ragardirna wele ragdi torg na be ida mu bindin na runi irin kerein irund de gamatar na barar wole mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi de gora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin ran de bat san saban santra plato panan martin paden redri mi tabat dan nan kan kargang paden nan buluma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalang nan murana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu haruko bibir ba kalani ba be ba bir bina kalang ken bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai mali yuko kai ta wule be be mi ti tambo na tin bin na mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getin boti to gun an kamini si asu ni da kwalla me gun na hatun be be sana ta bin getu yu.

te nekpi kala ka le gungko genchi ma nyi nyare ka ku bo mo le to to gu te be anyi nguri ye ye fe wo ku i le be se be ke re to gu gen de re ne yo ku tu bo ya pe te wo lo tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku be se be wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne jubo woto pram pram blese bu ukwi te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil richivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak fwevi kwe bukunde kasa akoro akoro ko fisa vlele sebu ukwi sa kalola nye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mumuye mena pale o ku ila ber ke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa ulurure abai mena farwe ola iri la.

Temi omo Togo an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to chikapen atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuyawa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuyawa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okponju ni elon la bone yesemo e mbe ako for fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo arwe poni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun e na ri ndi aralile un ene na ko gbe fun won.